go bana ba le mmogo. Monna yo sa tsayang o reka takeaway. Fa a batla go ja gantsi, he has to pay. O ikaparela yala mo go gaufi. Gape o tla mmona ana le Masego, Whitney kana gape. Monna yo tsereng lwapeng fa a chaisa. O berekela bana ka thata ke malaisa. Ga se motho le go nwa phetelela. Ebile o lemogile tsala tse di maswe o siile. Monna yo sa tsayang o retsa manong. O itshelela hela gape ga ana ditlhong. O lalanageng Masego a tlhomagane. Fa ba mmoka bo mmata ba reke legwane. Monna yo tsereng ke monna tota. Le mafoko a gagwe a monate fa a tlotla. Monna yo sa tsayang gantsi go apala. Go tlatsa kgetsi ya gagwe e ntswa a bapala.